0: Kayo?
1: Kusyadupan kampai na. Kampong na olili mina kon ko sa kie. Buri ko kame khas to sa dilu sayi na kampong. Kuda olili ko di pa lahat lakpen eh. Din bari chok na bosyo. Aba ra kita ang bosyo. Poisa kung mas